Kalege faanu dua kurebiyes. Nuata evren na faafa fussema. Kalege faanu dua nukurebiyes. Evrenge macha hama hama vegimbe. Allah evren na ka faafa nufussavanete. Adi hama kashavarun faasequvi mihunna. Allah tedumagen nudakavanete.